ko wallarce ruwan dare alfuwan ruwa ko samsara ruwa ina kremin ke wallarce na gumi musu sugar bizu ka bizu ka.